0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Senga namba zo kanga zong, shangla Düsere Sanjur nina shaga yin, jida dinbi ci ge nian ni, ci jian nian para, yongtowe rikyo lojong tewe chujang ki, lojong chungda chu yin, yongtowe jia shuji wangjong jingge chungda chujang nama mazi, sunshi nong ni. Chichar shuji Xi Jinping ke, Zhongguo Gongqing to eni ni, longa jada jimin nga go ra dinde xe wii, chu qin to nongwe sunshi kaxin jia gongdia tong, Xi Jinping ke tong zhichong ke gongba lojong zhe de, gongdian jia ngu kuwa dinzo lo ni, tiangu yir zang latar tiangcho zhe du, jizu rin lo tiangro jing jia pejong sa ba, jinji, ginsang zi gu pe ninsang nongwa ri. Chichi jia nian, Rongchong jiong sunshi sanji yunle kong ke, sanji yong da chungda to ni xidu zang ra ye na. Lo ka sakla ni, Zhongqir da, jinzo zhe de lo jia song ren, Panjura tong, jizu gongpila xiu jie zang xian, zhongjie de sakla tenji jiwa rin tong, jilo nintong jianga lo gura tong zi, jiado jisang tong, chunzu zhidong ninja ni, jilo nintong nianga lo ra gura tong zi, sanja sanchi suji tong, chunzu jitong para pawa tong. Panjura jia mizi kaki, jimbura dou zang zang pawa. Tenja jinur manju zizi gura tong zi nintong le gawa. Zhongse jia zhomo marewa chanyang lo ye yongbo, jilo nintong nianga lo le gaw. Gora nintri yitong gijia gajia para panya zanya pari. Nido loka zhongjira tong, xiongting zhongjira sacha nijia sikyang tong, honin xinxin jia tuka jiji bi bejo ledin raka ki, nyangde to de bi xiongting jia chidin le yu, bejo ledo wa nduzu loka la niwa tong. Tating jia ledo nduzu to, sacha nijia kele dengji tianga yi, loka lojin lojin pa, lene jitong yijia lozang kundian zaya pari. Jolo Nintu Nidu Lora, Zhonghua Ya Ndazara Xibi Mung Yongji, Lujung Zodian Cigo Tung, Romo Zongka Sojian Ndapin Jindra Gou Dienpa Jitsi Jianyan Jia Ngadu Niwa Tung. Tiyayong Rongjong Jia Luzan Jindra Tuzi Jia Mendi Cigo Tiexia Ri. Tating Jian Jindra No Romo Zongki, Zhongzo Rambi Tumar Raka Jidan Tung, Ndapin Jila Gaiwi, Ma Jad Dengja Lazo Xiaoye Ba Tung. Labarada Nintu Nung Zong Tung, Loka Wa Cona Zhongqir Jia Chidin Ndapin Raka Dingye Zhe Ne. Rongjong jia sakong mandra wei, so jing ndapin nangzhong ji, mongso la tong zanu jia qijun ngembar zaya ba ri. Nyedu la su, rongzang solong sa zi jia nujie qie tong ki, duka sanbe leja dixie diju la tong. Cai de nyangde tong kujie su jia le dian xiu xire, zilin tau ni, ngu sa nyinggur cao de. San to zhongqia la lu nge chu bi, solong kundian toji yi bi la sa zhongqia la ta, rongzang solong rinju la tong, nyangde, kujie nginsang jia jia nubang ngaywe qirang zhu jing ba ri. Chizhe jia niya jia ko dangzi jia jia chao chao chibi zhongye le ngamba ye na. Dolo jia yong sa yandar dixi, jia ma tunzir, sentong jia mi jia kio hlazan sa ye bari. Chizhe jia niya sange pe jia ko nipu musir todang jia jia sanjia yong ra chungda to ne xidu jia bari ye na. Dolo lo tia ta jia yong jia nipu musir todang jimbi, jia sang zhuo niya zhuong jia ki mutin tunzir sang tong chungzo chutong gijia para xuchir jia ba de du changba le jia jia jia tong cao ji par ne lo ju jia sento de bari. Dolo lo tia ta jiayong jia rinne tong, yuko chanra wa jato tiandian xe to tajit gai, yuko ra xe to donglin xe ji du chanpa le jiajia nyexia zaga tong cua ni chao ba di. Dawa kuma tong da na jiajia sanji suji tong cua iya chao ya ba tong. Nongso tong cua ngan su sakla ji, lo tia ta yuko ra xe to donglin xe ji dawa kuma tong da rina ngan sa tibu chao ya ba ri. Jise ge nian jitibu zhongxia sakyu chao cha ba ye na. Dolo chan ta jiayong jitia le kam ji, Zhajie hii pe nisu jie ge jitong gijia hla zong, Zhajie wa zhutang jie ge jitong hla zong nikyo zhe ne. Dengga la changga jie zhichar ong to nintri santo hla zong mi ba zu ba tong. Changga la jie niya chatin jie chunzu nga jie hla zong zonghir zhe ba ri. Kisi ge niya zhunggo lungkura zule tinsu jie cho cha zhe bi zhunghir le ngan ba ye na. Dolo chan ta nujia sa bi lungkura cunci ji, lungkura qiandang cunci zunci da re yin par ni, dolo jida zhuba la. Jiachia zhichi redan tong cua nyi san di, nujia sabi longkuran danyi changri pizu zuwa njiga ya bari. Jizhi ge nian, Kongguo kan Chitinpu Buzhong kinbi, Jiakou diya la Datian tinbi, Ebo le Ramni Nga yin Zachu Tou mi jung, Nidou Pukin Nyangda Chai mi ji ya bari. Kongguo kan Chitinpu Dianya Chodra Chibi, Ubo le Ramni Jia Zhongxia Sakyo Le Ngenba ye na. Kongguo kan ta, ebo lo nita tingkali zebe nipa jitong dengja gajia kunyi yebe nung. Nipa zhujia nyingxia zanga zhongba tong, nipa nyingxia gajia

0: Tokyo de Tsuri. Siamla Pura Jojon Minska, Nabrika Tsikim Josue, Zomre Nawe, Puja Lotola Yazone, Pu Meta Lu, Dawa Napu, Dakita, Zaka Tsibjoko, Mutundu Jeshuri Los Hirangi.
1: Zeti, Dunko Yanjin Raki, Timba, Juka Nunti, Nyawa Yangu, Mendo Chikbi, Chem, Jati Dunra Kimpo Jeta Chumwa, Tsi Dun Yeno Shayin Achanini, Rangdi Utop, Zato Tomaji, Duto de Chotomadan, Lu Tsigitan Timba Jagu, Monti Zangin Tojitan, Kalin Janger, Chun Jendon, Demin Bushenda, Tianxian Ngu Shaja Donan Shigu. Ciju, Namsi Siwi, Nachanini, Yanido, Loyani Jirin, Lomendang, Gungru Kota, Lochaman, Wuzan Kota, Tiyu Yachi, Ciji Shaya, Nachanani, Ci Gu, Shaya, Nachaye, Bara Nima Nazi Kunga, Donoina, Ci Dun, Nino Shaya, Nachanini, Rangdi Wu Tozo, Nabadangabaka, Wu Tongo Tsuhinga, Deni, Dutoto, Chotunga, Lu Titan Timba Jagus, Dainata, Hinkul Zolinga, Hinkun Nalada, Chot Dutola, Hinkanata, and Jangido, and a Lu Tita Timba Jajido, the Munti. Zangin Guoji Zilinjado, Kalun Jinju, and Ichunjindo, the Matiliga, Boshendo, the Nin Tinshant Yila, Nungu Shaja Dona Shagrezi Kunga, the Nin Bedang Abaka, Tsiba Juga, Nam Shi Shiwing Achanini, Yanya Dozunda, Duda Delicatinga, the Nin Tsiji Shaya Achangani, Tsigo, Shaya Achaye Bar Nima Nazono, Tsiba Jido Gunin Patrang, Yanaja Kishinga,
0: the Nin Tsi Jubi Chang Achaswami, Niman Tiku Cham to Song, Dadazo, Rand Tsi Jubi in the City Tsi Jubi Per Pondono. Si jogu paag nga cha soam ni paaya dun se. Di rin, mimji chule taan yuma seton ze. Si nye jay paag nga cha nga ni ya paami rangang se. Nege la nye to zao, ya si ji demre cowa. Cha chu rin gimpi wii du ter, chulo ngongo taan chuhyang jia ju la dona se pata dra. Sido si wii nun se mungyo wii tablan bi gu. Da bida nga pa gi, si jubi ki, che nga cha soam ni nima tripuk cham sun hi dao. Di nye cham tina la sun du, dabdaan jam za zoab ni dal tina ni. Tari bida nga pa gi dabdaat zoab ri dao. Tene bida nga pa gi, si jubi ki ni bida chukba ki, si jubi ki pa do, pontao ten hob ki dao.
1: Tene zi nye ru la ma bi dung cha ra xie cha pa na, ya mi xue chi, nga no go xia ra, sin pung xiang ni lo ra sa sui jo, lang zo ni do. Har chi lo du, ru ji cham da nang go ra ni. Yelam xiang xia ra, xiang xia do pung pung mung jo. Polu zhe bi ci nyin dang nian a qi, ci jiu ding la zi quan ge. Danui na da bi da nga ba ge, ci ba nye zhu la ma bi dong qia de xi, qia ba ba na ya mi xue qi zi kui xing ge, da ci nye zhu la ma bi dong qia zong nen, qia ba jie ba jiu xing ge. Ga si di ba su na la da, ya mi dan da li na wong, qia jiu qian bu wong ri zi quan ge. Danui, qi la go le xie yan na la, polu zhe bi ci nyin dang, ci nian a qi, ci jiu ding la zi quan ge.
0: Tene ta dawa re re la sa chume la wukin jungwa ka kham xie chi chow te, pe da nga pan da la chan su na, jia la da an der, jungwa me chu kham xie chi bi, yo jia chalong su pa chi oma. Sebra ci ji ne pasan ta pob, chem ka chi te ne bi, xia jay to chia da lung pa chi wa ta, ci ju do ne lak pa ta an ju chi sa lo bi, so u ter, ten yu ya yi chi, ci nye xio ne pasan ju kar ka te ne bi, xia lu ju yi do ci jia lo da ma war hi, ta pe da nga pa jia la chan su na, jungwa kham xie chi chow te, me chu ni ka kham ti xie chi ri zi da ho, jim ci te la ti ni yo jia la chalong su pa chi oma an ju ta zi, sebra ci ji ne pasan ta pob, chem ka chi te la ne bi, xia jay to chia da lung pa chi wa ta, ci ju do ne lak pa ta an ju chi sa lo bi, so u ter, ten yu ya yi chi mbo ri zi da ho.
1: Deni pe da nga pa ka xin pa ci go la xiu yan na la, ci pa som, zhu, ji, jia, jia nga, jia zhu, jia dun, jia ge.
0: Nyeh xie, nyeh song, nyeh xie, nyeh go jie jie go la yin zi kwen ge. Ta gong lang ni ka bedang a pa ka da xin do di xio zar ko. Xiam la di rin ka za ka ci xio go lang o dren do di xio na. Tene ta ta rin ki za ka ci bjo xio na. Tren na pu me ta li da wa nga pi ci pa nyeh xio doi. Chi da dun pi ci chuk jie. Ri za pen pa ka ma hun ro. Jong chu sa me. Chui chi jiam si. Jio wan zin pa. Pum to no ab da ha chi lo du. Tren nam go na pa ha mi nam go ri. Xio pa chu tu doi ta nyeng go chu tu ni pa nye la do su tun sa ang ka el. Sa ni pu yu si nyeh xio ji. Za ni ma. Jong chu sa me. Na ni pu yu si nyeh xio go. Zadawa, Jungtu Chulang, Yini Pueda Ngapit Namga, Zamungmer, Jungtu Mech, Tendi Pujo Loto Kyo Tser.

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbu la, chire mi du namba cha.
1: Tenlop parji gachara di, jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam tsuo gong kang sa, da da jie ji.

ngai payu che zhilong gun de yue yi min zhe le de huo wei xu ba ge na cha qi che yue shu du mong qi a yi shi xu nia che dan zha la du ma xia yin zha cha long cha da ka wa bu yu che zha chou jiang xu dong la ji ba bu zha yang me shu dong tu ge ma xu dan zha wei shi xu na cha long zha bu dang tab zu xi bi ju ri nong long da yi xia bi chen da yin ji ba sa xi yong la che bi ge di dab cha da bu xin tan ji ni le se di gu xi xin gu zang ba na yin de chang chen ji bi xu dong la la yang xi de sa ba ji di ye ga bu ban zhe sa xi yong yu yi gu zang lu bi ya ka la jun xin pa qi ni ma yi cha dong ma zhe ba go gu du qiu dong er xin xiong ba mei ba zhong ge ren ji yue ba dang ru ni jia la ba jiang de zhan jia niam chong ke zhang qin la zhi si ke ba xi si jie lu du min bi duan ka la ren rong gun xiu na cha po bi dong de du xie xian zhe jiang shu ba yi na cha

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimi dan gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xieba dar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume. Lochon chobo chomo yoda, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti ne, bu jiu long qin nin qin li kong, kang ge long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu de an qin lin qin nian ba ge si xue, xian le men tian an qin lin qin ni ru.
0: Xi bi zhong dan.
2: Xi bi zhong dan.
1: Lochon chobo chomo yoda, daren ge sibi zhongdang xue zhu du chen nong la, nga ge chigi la, bomo longwa sibi ge zhongtong tong ma jie xie zhi hin. Ta shen bu ma ge di jie la, bomo chung chung ma jie yue si guo, bomo de ge men yin ka longwa ne, chi jie re hi men si. Bomo de na yi na, Gakun gud na ndawa na, mi du ga jama hinbu ma nongwa na ndaw nama sa, si la da jibar la dawi ga gawar yue kime si. Nyama je, bomo chung chung ma du, Gakun gung gud na ndawa na, si ga mi du ga jama hinbu ma digi nongin do, si adu si wu yu ga gen hinbu ma digi nyewa na dida si. The momramus sino la sendok yakwana rum mebar suka chiber chinjin zimu yuan ya nga me indik jema shi ngoma dumu shi sha siu kala zimu zina ya bomo nga ke memba luna lu zana shul lin sin zito ka chiber mutonga ka menini sendok ka Mechu mete tuar xin, bomo ge gala mawe kangwa hani hiong si. Bomo de la, pama do sani jobo yu himes la, roba yamu ma yu himes si. Bomo de na yi na, mzime ge da zimba la diwa na chowa xun gu hiu si. Ta sendo ge mechu hiu yin long de du. Nanka hala, denyo nga hyozo ngoy xin, pozir zhiong xin yue bi ge, xia kuda zi ge, bomo de ge, ge cha guwa ne, bomo de la, xia cha nying zi xie wa ne, bomo chung chung, nying zi zi, cho mango mango, cho si ma do ma do, de ren ni ma, pin chue ni, nga ge chue la, do ru xia, nga ge chou zi, shu zhu yi, nga ge chou ge shuo le ni zuo xin bo mo chung chung ma de gan zha ni pan de cheng de xi de xi luo zha nong ge zuo bo chung chung you de ge bo mo chung chung ma de ge shuo le de gong du xia chan ning ji ge mei qu xue xi de ku ge ge rong rong su su ge xi xi mo ma de zuo mo zi sa ya wa di chong ma bo mo long wa de la ko an nong xi 거기다로 보모드가 니처드 기겐라야 희와나 기겐가 보모 춘추마달라 거기 농히 이게 로지가 저와던시 기겐가 강화하니 샴진 정단지히 뉴여다 아미마요여다 지기 레로오마 야무짜모지고 냠총도 다 냠신도라 로라이지드나 Ngoki mre ngore tsoma ke zhe wu ba zhe zhe la, ngoki mre ke sur jun zumo ba da zhe. Deren chigi ke xa xue de ke nga la sengu zhamo te ti. Su ni ta ngoki bomo chung chung ma de lo zha la si yin zhu. Re di lo zha de ngoki lo zha an de ma ri go, ta bomo de ta qing a, mei ge mre tu ge da nyu e de la zu tu ge lo zha yu zhi. Ta dhan zha ma nong la bo mu de dhan zha tu ge nyu mong bu ma yu zhi. Dhan zhi yin du Juma bomo talat hyapo hyamo mumpo ma yung shi. Danje yundi da sonyi ngoki bomo da loja dana si yunjo zisi si. Panyi mo gigin dito loju yodaka bomo longwa dada chinga mega maraito mnyoyo dila zotoko loja dana la si si. Ta jobo chunchuma di yiga kango hani gawi yunzonji kambado bomo longwa chunchuma di gadong la gawi medu si xiong. Lūchōng chōpō chōmō yōtā, chō, nyō, xiām, nīngjī jīngjī, āyīng. Ngōgīng jīndīyān dā kālā, gātō gānā wārdō, nyāng xīng bīgā, mō, mōngbō chāmō yōshī. Chō gā zā lā, gāngā jīndō, nyāng tā bīgā, chōpō chūnchūmā, mōngbō yōshī jīshī. Chō gā, dīgī lā nām jū, tā tōng chīngjī jī, zōng lī yīng. Gā sī chō gā tā kō lā, gāngā yōtō gā, nyō chūnchūmā yōnā. 这个如意马他那样通常都尼里普扎宁格也罗马日国不是没了如意就多容里让他比个没有的啦像你这个呢容个心诺啦心诺向我是这个以马前呢团恩诺啦崔大姐也出事过

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zang kong di yi san ngu zhu nong zhubu cu la. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no bu san zhe jia dong yi lu yi cai jie ge ding zhu xi ba dang. Yi ba ngu san zhe ci ren ge dong yi lu yi bu mo ren zin zhu ma xi ba di ni zha zhe xi yu bi zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na. Nga zu lin zin na xiong ni rang ge gan yi bun zhu tan qi la pu qiu le zhe guo. Dang ngui la yi cai na ngu zhe no bu yi zang ba dang yi dang na di ji jie zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no 我不想着就动于乐意，才接个顶住西巴的啦，建议多。

Chobanamba, gongla nyebi loji de nina, yi ma, zhoma yangzong ta, yi ba noba sanja jia donwi loji, cai jie ga dindu xi ba ta, yi ba, nga sanja cirin ga donwi loji, bomo renzin zhoma xi ba de niri. Chobo sui loji de nila ga bo xiong na, nga zilin si jia ka ba anja, le go ji ga jie, zhou ji jie ga nga nga du jian ni, re go xie cho le ri. Xiang le nan ju yin, sen ba bu re go xi bi loji do, long chin ka ba song yang xi bi na zilin si, zha zhe xi. Yobi, Jobo Tso Gabo Jobo Yungwi Rewayo. Jobo Namba, Datari Ga Senpa Bu Rego Sibi Lintzin Nongla Senpa Bo Chunpi Do Bema Chu Zhong No Ga Darang Chimi Sanja Sana Chu Zhong Dinzi Jabo Soja Rego Sibi Luji Rade Siyobi Chin Namba Ngazu Lintzin Na Shobar Gas Shiji Yin. Da Ngazu Ngoy La Lo Ka Nidung Zong Chanzhou Zhongder Ni Yin Bi Senpa Bo Chunpi Jia Pama Ni Zui Bi Yom Benzhu Tanchi 了，朋友乐意引出波拉西巴的，你的经验过。

Chobananpa, tada cheja sin jibi linchin da na. Bojong longchin nyinchi likong, kange longchin jia, te tong reza linchin, ronyanchi shinkan shiba de zhi. Ngana linchin zongxiong shinki rinchin yin. Gasi cheja pama penchi do zhobu zhomo la luji rego xi ni, mendu zambo pasana do, rongo ga nyin do bi luji yo na, kaba anjang, lego ji ge jie, zhoji jie ge nga nga du jian ni rego xie chole zhi. Linchin da za dewi ge nyingong ge chuzo ni da xie ga ni, chuzo ye ba te tong xie jin yo ba dang, nye da jia gomo chuzo jie dang xie ga ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jin yo. Zhobu zo du to de nyin jo ga si xie jin yin. Ya zhobu nan ba, xiang la men tui de sen ba bu rego xie bi luji dong jin yin. La sa liu zhong sar ni yin bi sen ba bo jimi san zhe jie, yi ba lo zang nye ma da yi ma, zhomo jia ni ge dong yi luji. So na qin bu la xie ba de rego xie ni, kong da nyang de yo bi, ma zhu tan chi to, long chen dun jia, sen zhu yong la pyu ni, lui de sen xie yong yi men tui xie jin yin si, ta yi de nyang de jie nyang go.

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Yang zhuo nan ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de. La sa le you bi sen ba bo sna qu zhong jia kong ge, a yong nan jia du xia ni pe bo a ye pe zhong da rong. Lan cu ji le pe le ji. Da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo din ji jia bo ye, nga zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kang ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji si xin ge. Ya ya 主播，答案啊，最近的六一的纪念日。

yiga anjang tsama la jik leko son leko tang bada ya jia anda na ji teni kapa na jengko siwa ji ngala angi tangpo di nana rani jia kecha dala si toba tang yana angi nipa di nana jobo pinchui par kapa jani nyata dala si chori jian jobo so la zo jina kecha si cawa tang lu ji tong ca ji yin jie bada ya jia anda di na jima ji ru ji teda ca ji che jia kecha rong ji jia rada si to ji yobi che na bi lu ji do munse kama pojila nga tsui nyi taba ni gasa shi ji yin. Ya drupo namba, da tari ka long ching ka par sonya lin tsin nong la drupo trahi tin chong tang, trahi tse rin, tse ga so jia drata drata shi yo bi, che namba nga tsui lin tsin na shio par gasa shi ji yin go. Drupo namba, da ngon la drupo trahi tin chong ka drata di la ji nye do.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tukiri.

Nimbom ta lu ki na ku ka tyo ki ji la nyang na shang be ki tu la shang shok ngon li yu la tok yu lo shok ngon li hien ba mar bo nup shok ngon li ar tak le mo shang shok ngon li ka long shung rob la so ba chuk di ki leng ki pa tu nam te chal gu xa la rom ra ya tak tang li shin ra ta bir si na ku ki gang la ha ro ba rob shok be ki tu la ku ki sa ba ya ko de tap da tim hong tong do ta mo che ki gang la me mambo rob lo kang la te jang ta ha to be ki tang ma ser ba long ba ha jang ka bo xin duk de che ki yin na me na ha chi du jam na dal ma ri ha chi du do zang me jang a pa pa bo rong ki lu su ri sa be ki ke sha zang kyu na ku wa ko dong yu bi ke sha ta ta wu leng gi dan ma nam na ri hi sam ba da sha ta lo ma tom na ne ngan rong nak tong zi ma mu sam na tan do wa cha nak ding zo ser ba ya du gi nga da chi ban rong nak ti ye gan to la ne ho nga so la jang le da zo shi na par me gi per kong ta ho da la ten da ta ber chi dik dik gi ting go per ya ko da so ta ta bu leng gi nga mung go che gi gan to la char gu kha la rob rob de chang tong da la pen pe de chi chung che la ro ro de le ten da ma ji par san pe ta tien che gi pe zo yin ba na dong ri ring la tong la chok pe su di ter der be tu ta lo chu gi yo la la ni nyu dong ten de sa cha la nya chi bi ran sa do sa la tong me le leng gi le ma me ga chong du an zhe yin ri se ka do ju chong du an zhe chong cha ge ko lo ko de se chong du yin wa me da lo nya ta chu ngi la nga de da tu te ren chu gi yo la da ta tung ge de ma la ka chang ni me nga do la ngi yin me mo ta me da le dan de to bi me som na chung ni ya mi nam ka dan de to ya mi yu go chi sa la na chi din do go dan de mi ni se le ten go bo ta la ten na shin ti ni ko de da cha re sa ba a bu ma lo na nga go po me be ta la chong so na tu du mu la tin du da ka la chi va por gu ta ma shan ta nyugi shanak jarbugi lombo la ne tu charun nam ka ronak dan dur serba pe hu da ka la ta bi ge yamin ronak ton zin serba chang ron sin song ge tan sa yem ba to ge na ge tan sa yem ba da ka hi ri de no me yem ba da nyang te kor ti sa me yem ba ti chu ta ron ma to me por gu ti ge ndo wa ta na ge gan to la ngan jer mer se chin da chi ne da la nga po don bi ge lo da ron ta la ta ne tu yamin ronak ton zin serba ti nga ta da ge dao

Ko ke lo kong na a tong le ma, da ba sum lo kong na a tong le ma, da ba gun jir tak ta a bo go ri di ya, te go li mu bo ke du mu, u chu nyu rong cha na a ja za long nam.

0: nintang cik cik chong mato. Candra dishi che kwe junte mipi don le tete. Jojo tenzin, lazara hincha tenra maji tong. Pena ngeni la dapi shuri tong, sayin yue, kye hie. Tenzin che chungmi kwa lodo she para dishi che yama jeb. Kwe tu teni zon rongi chungma dupo matong yi tangcha yi la tangpur kwe ni. Chungmi dhepa hi nye nye para rongyu to lo. Rongyu to le je zatsu nye pi satep nantep che hingli la bipi. La to ngumar me chong sayin trin kewe ko nye segui la sentra me para linja che chowa shi char. Tenzin che trezu tongju me la, tenzin ko la sonja kong yon majung wara nangong yon si. Tani hiopa ni nolin tongzi longhyur kansa to towa chobir longgo pukyup tongi cikdi ken yo patong. Dishi chi nalam to tangi hi trikyun pomyo nonggang cikdi. Dishi chi nalam to tangi hi trikyun pomyo nonggang ke cikdi tetong depti chabiyong. Tangi tani tongzi nonggo chongyong ajo doje kewa hi yinxin. Tenzi nyehi kong lasi jalan ten langkor chi zite ngalam to songdu ser. Tēn tēnā tāngzōng tēnpā mādōn, tāngiān lāmo jebā hiñ, zhōngzō chōngchōng tē sōp tōng sīng yōng lā chēp. Yūmi tsū kā nē nīng jē tām līng wā tōng, yā ngā wē mē ngā dōng pā tōng, ngā rē ngō tēt yō yīng. Ndalō yōng lō sā shēpō tōng jū shōng mā zōng, hē lō pāng tō jē tē hiyo yīng yō. Jūn tō lē dē kī wē hīng pā tsū lō jīg tū jīg lō sā tē gōng gā gōng shī ngōng tōng wā tōng. Kā tī dū yūmi nām nyam zōng jē hīng pī kā zī kio jīng. ngaru chhe chong thong gong du lo yi tong yin shalo ta hi dili yong wi ta tong ten ji di ba tong la par to pe chi so ni ja yo pa nga po ni yu la ye da su ji yu mi zu nyang zong ji lo ka la ro wa yin wen de yu to me xi shong se zhong pi ba xin yong nyang ge xia song se bi pe tra nyang ge xie de gong du lo yi pong wa xie che shi tong ge gun ke ni yi la ten ji dun hyu chi wi la si jan lang to long kur chi ji Junri me pe kalo wa tuju tu song. Nyento pa majo wara pongpo dami ngon jalan ting tu lu. Nyento pa le chong mene suen pe rawa tong trawe men kong ka rokong tu xawa le ta ye ma nye. Kwe lu la yumi totan la chi so suyi ngon tu to pe pongto gong yo me pe. Nyentar nyentri no chongchir che nyeri sanju che pe le tsin hi yo par doba ma ze. Depe lu ting ka chuen pa tong. Zoyi so he pe. Acho doji nyenjin te nyenyi, kyo yi che tsumi no, tenzin che zungin te kiawa tong, koron yung koda xor. Ke tere nyenyi kong, kyo chungma dishi che lasa nroma tsongmar, rong ke zanda tongmin dhwa tente, nosam hipar tong kip. Tangi nyenjin li, depi kongpar kolan yurin hi chuanduk jeba te tente, dwe tsuk matop. Tenzin tong yulong kipi yunba nam, yatsa gumbu tuite, yula lo yung kip. Nyang to nach chonda ni koi lang rinyo pa mayinam. Doji titar san te menkong nong to yongin tenzin yimi ngwe zungar song. Koi lampar to depo to tenzin mipi rawa kienpo chong ti yong yong. Darin jo kap tenzin yimpi rong ka chong yong tenju majung war rong yu to lo te tra miki pi nechui ta chungma dishi la xe. Dishi che nechui ta kwa tong nam ngobo le to jaba xin jamba to te rong sal jar. Yangzong xieta kyo te kutung nong jimba xioro. Ya nga we me nga ke longchung te nye le to te xie pomo genyue me ba mi kyo xioro. Ngo dike. Song xio tere go zing zing. Lui cha chong ngon song chung doje ndoro wo lasar ndo we lang tkyo. Langkor nong kalo wa jami xikton. Dripa jami kaxie. Yamo kapo chunpi ja kachi gepo xile me. Ko mami nye ton doje langkor chi jangwe su dee. Mami nyime chik chik la chui te ajo doji senso chinda xe chung ngon mato para lanta shibur michi jun ma che. Landen chontu le je doji lanju xe te mamo menkong ka purkong ka goka le. Ter le je deshi kongpe no jun mepe para doja gong la kotsu te yu zang lu. Gong zang ne deshi ton yonzon doji jelan rowa le yenyo la mik tekar ta mepe. Hachong zhongwe kongpa tei chagong xe le rengpor chowe pongpo xe kongzwe mingdun tu chara. Mayu pongpo reng te mongo mechwe par joyo chong. Deshi che mek ta zang xe pa zang le rong ke zandi pongpo yin pa ngota chwe pi. Me landar si si ngon depi don la la pa chong. Yi showe me nga dun. Yong zong che apa depi pongpo dun to pe mo tsuk te. Apa, Apa, ye tue pa zang je yisim jo yung ngobu shepi. Tri je nyen to pa nyi chung ko mami nyi je lewang la dong sing trapo she. Kendra nyen to pa hi ke yang awi ngang tsui tele yue che. Mene de sen pi lar lojume, ta sendu ma je la so pi sen so gongra she hin ko mami pungpun dun le zeng je ka tra tu kyu. De je nyen to pa yen te. Mazikin kalo wa tadung tse chwe mebe. Nga tsu la yon tahi mandu. Yina yon, nye jen pa jayon to tong mare. Ke hwe yin rong ngu kuk le jalor nyi tuen te mu la to te. Nyen to pa kyung gen pa te chon rong ngu kuk le jalor nyi tuen te mu la to te yin. Ta na kong tar yon depe jinju she gu chere. Ndo son kyung shu ton ta dekyo na kupon hyo bu sha ju ta yin. Ye ye. Deshi sendu kye chan chen yon zanda depe jinju sha ju ta ka chewe. Mwen dengi zwe sen che doje la yongde kanto kwe te, depi lu to ke nyenti nyoji che ngu che jenjuk she. Depi jenjuk she tong tena konso chongse par tsu na lu yu to yong kawa hi yena yon. Chongchir chenpo nong to ngon hi ba sa tong nang le mebe, ta yen kyan yon ma yon war, zwe sen che doje chenpo hi chapar kone, te tar ma je kame shon. Deshi rong ke cho depi don chapo nente, Sen che ten san ba hi jo rinpo che gundun tu jar. Ming ni tse jik to jo rinpo che xiang tse che wi xia la te. La ni che temo nying kar ja te. Jo rinpo che chen. Che ji xiang tong nying ji zik te. Da ke zanda depo ta tau pi xin tun ren ro. Ta tong da ke pomo sui kang de la to ji chen chi zi ro no. He su wa mu lan trapo ta. Zanda de je tu to to jo rinpo che la su wa mu lan de ju shun wa tong. Mami chepa mbiju shunwa tayon mwen senso chamo hikta chara. Chumbi doje rong yuto lojong chenso nong tenga tabi toshi tsoju tahyo. Cho meyu le trawi sene tong, cho chenpi donyi narte tsemi nyi tong tra. Nyimi sechi chu tong tra te tar hachong rechi nabi ngodong to. Kongdu depi mingi le hincha ka michu tong hin, yurin masong wara cho depi jesu hyu. Li madapi yangzong kipu shichu tong la jiwa tabu chara. Ma yi deshi che pama nika hiu yu chong. Lo na towa tong pion che yen tso la yong togo mawe. Yangzong mutu lota ndota ma yung war. Nikab ki la mo yu nont de. Yangzong che mawo pi dunlan la yumi tse tokur she ching. Nupa meba tse ugrin ri tente bomon de la le showa la on he nyingje tong rate he ba tong. Ngari yangzong la yu, churwa, palin ratere. Tadar yumi tsui yongzong je lewaan la senja shekin bi kandara. Zhongzui zhurin zong to chondon zhowi tuhi la. Zongpo nyanja la je kongka chen la bozumahi tsui jo nga pa ta chen. Nyanja la na kongzui zongka zongpo yinpa ma zi, kuen je ke linpi ma yong zhongpo, la ma kuen cho ji yinpa tong. Nyanja la je zhongzui zhurin la. Ka te bozumah ya po hi shung na, je so bomen dun lan la shupa me pa hi she cho. Je ke lin she bi. Yongzong je poho tong mo, zhongzui zhurin zhuidur xe tar, yongzong zhongpo nyanja la je lhasar yubi qian to bozir tong ju xe. Nying zhi le la njuwa gong yu me par, yinda ke qian la zongzha xe ju tong, quen qe zhu ju. Yinda mami nying la to qe zo ju tayin. Me san lo tong de cai je cui ju tong, to tang zo ta manda wa tong, yongna ca tong zhongka qia pa le yin qi juwa tong ju chong me. Tachia sakin pa yo, tana rongi zokin yon hinba lopang nyingpo meba tabur tong. Woyen chong, yongzong molo chukson kyoji la lepe, longzui zijin gome to shir ngay yon atong, me zopo chala rinxin denpa tong. Tongten nyubo ngay sa mbor tuen, tewe ngay sa tuekyo na me ming nyin yinxin, me ming nyin na chui rinxin karcha nakya sa watong. Parte na reishi tenyi na mawa hi hikin tartu nawe. Ngunju nonto pwemi nzema la rda mikin hi mbechon. Tena nzema tsongmar mimpa yonzon tabi pomo nzema nga la miksu karni juepa tartu na. Lo tere nyingra la chon rizhung ke zong teni lasi lekong hikta le jurshe. Tadung kong ke pomo tenzi lanzi chon tunjin lorin sompa lemne yue. Tenga acha dhuma la che yongzong la ka tsa la nar senpi hihi zoju mepa hi tongu yue chong. Teda tui tsui chi dhru tong tun te tachia kompar jo yue. Woyen te nyenda la lepa ne zong kong ke hika ngu ma le ke yin tu song hin. Ka yin deyi mepa ra kulong hin. Yongzong la zoju mepi long ten. ཁེ ཚ ཇུ མེ པེ གོ ཇུ ཤི ཤེ ཇུ ཡོ ཅོང མེ སེན ལ ལེ མེ པེ ཆེན ཚར དེ ཅ ནོ ཏོ པེ མེ ན སོ ངེ ཏེ ཤི ལ ལེ ན ཤི ཁ རོང ཤིན ཅ ངེ ཏོ ཏོ ཡིན ཤི བ ཏེ དེན པ རེ སམ པ ལེ ཨ ཅ ཇུ མ ལ ཅ ཁོ ལུང ཁ ཚེ མོ ཏ རོང ཁ ཤོ སུ དེ པ ག ལ ཤི ལོ ཏེ གུན ཁ ན ང སོང ཁ ལོ ཁོ ཁི ལེ ཅོང ལེ མ ཝ ན པེ ཅ ཏམ པ རེ གུན ད ཝ ཡིན པེ ཆོང ཏེ ཡོང ཅི ཕ མ ཡིན པེ ཇ པ ཏེ ཝ ཤི བ ཏེ ཁེ ཏོ ར ཏེ པ ཏ ཏུ ན Namtu gunga sinyo yonzon tato cho tongmo la ngombahin lapa ju ju para dego chiyo. Tsui ta nyenda la chi senji mazo para tongnen jik la xiu cha chi nyo te yonzon la che. Tsui ta acha drama la chi lo la maba pi kongto chenpo long. Nyenda la la ming burtsu su te te. Xioba che che me popi nong to kya luk te la to trepa yin. Nyengong tong gongmi gongze sa ke chong to me popi nong to tse luk. Tāne tēchū māndrī pārā jīk lāxiop nyo. Māki nē pōdzu tsōma lāpā jimbār chuan kio tōng cē sō tō wāle. Lāpā lāxiop chuan tē tūkien sōndu. Jīk lāxiop chuan tē nōng lē chētā shē gwe sāng. Lūsū ndandrā ngē tōng mā yōng, chua chī tarī mōla lāxiop nyo. Jēmā chā nyo dā yō tōng. Xē tarī nā nāngchūn tā chā kōchū xē pā tsā māyīn pārā. Kā kōpī mā sāng wārā nyendrā lā lā dā chū tōng kē tī xē. Nyendrā lā lē khōng sō chē chū chūng chū mē pīng gu chī kī yīn yōng. Chen to tsoma acha drama la chi kwe para nyen ge chiyo pi. Jun to kaya ma ji chong. Tengi na nyen da la wu tuk pi. Rong chenju kwe pa la. Nge yonzo non le konan go ko te. Tana hyo jia tongwe te tsu mendo san shong. Tenda pe se do me. Ke hwe kin toke pe kongtun zui te go jemni de.
1: Nyen ken cha chubo na ba tso. Hyam la liu je pi non tuen ko la ndo tu ki ngon tu shi na. Liu ndi nong la yong zong jia pa ting zing lasar moti zi ni shilam ti hiru yin deidun la ten su tong. Acha drama la jia yong zong la nying jing par kadung chong chong tong wa. Tadu nyan ra la jia yong zong la yapo sheba tong du. Acha drama la jia misi jakun da shi ni zami machan pi kor so ting du. Nyingi namba zo.
0: Tarang ka pejun long ting yin ting li kong kange long ting jia.
1: Zongri lugu zedong hebi le cheng jia mundi zang zong le cheng. mē tō tō mālāng xie pī liu jē pā tē nōng tēn tsōmā xī tsā sōng. Jē mē lī tsēn nō mū tū tō rōng tām tē liu gu pā tē nian rū xio jīn. Lī tsēn tē zōng rī pā tō nian rū xio kēng, rī bē drī zō wā lō dōr tō xie pīr kēng gu kēng chōng rā kē yīn. Tā līng jī yā mō.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zho nam cho gongkhan sa, tata che ji singgo cho bi, lin chen da na, pe yung long chin yin chin li kong, kan ke long chin jia, ji di lin chen, chen lop gachara lin chen shi. Nga lin chen di, zho xiong wan da jun yin. Drink lin chen na, che tu ngu ni ngu ngu kye da shi gu bi go da. Kyo tong yi gong xin ngi pa ka ki, ngu zhu xiu jidan. Di ni lang ko na du ka, mi zu ni, nga su jie ju mi bi go su, na du ka sun, zha di xi yu. Hian la, hi chi na du na xin shu.

0: Sengke nambu tsu kunkhan za, nga lichi tso chong pa hira nam jaye. Ta ta linje ne sengko tsukpanda na, pyo jo longchai nyamchai le kong kankui longchai ta pyo jo pimzu kankin nyamnya si pyo tsang bu yang hi pyo lingro lichi ri. Lichi gomene nambu tsu, na akyu rungpa tsere dhandu chungwa la pa pyo lingro, murong shana pyo zong ki lichi samchu pa tsemba ri. Tarengi lichi ne nambu tsu, murong shana pyo zong ki lichi soje pa tsemju ri.
1: Kang zhong, mang zhu li li, ying ying ju.

nimbar ta lüge ne ku ka tyo gi ji la ne ne chom be gi tu la chang chong le yo la to yo lo chong le chen ba mar bo no chong le a ta le mo chang chong le ka no chong do la so ba chu di gi le ge pa tu nam te chal gu cha la rom ra ja ta tang le chi da ta ber chi ne ku ge ga la ha ro ba ro chong be gi tu la ku ge sa ba ya ko de chap da ti phong thong do ta mo che gi ga la me mang bo ro lo kan la te ja ta ha to be gi ta ma ser ba lo ba ha jang ka bo chi du de che chi gi na me na a chi du jam na dal ma ri a chi du do sa me ja a pho pa bo rang gi lu su ri sa be gi ke sha tsa kyu ne kuwa kodong yubi kesha ta tawu lengi dharma namna rihi samba dhasha ta lomba tomna ne ngan zhondak tongzi mamu samna tando wacha nak dinzom serba yadu gi nga dharchi ban zhondak tiye ganto la ne wak nga so la jang len razi shi ne parme gi perkong chapo dhala tenda tabir shi dik digi tringo perkhe ya kore sota tabu lengi nga mungo shegi ganto la shargu kya la rob rob ri chantong da la pempe ri shishung shi la rob rob ri li tenda maji papsan pe pa tien shegi pezi yinba na don riri nga la ton la hyok pesu ri terin derbe tu ta lo shugi yola la ngin yung rong tembe sasha la nyan shibi rong sa dosa la ton mele lengi lima me ga chondru anze yinri se kado yu chondru anze chon sargi kolo kore se chondru yinwa mda lo nyan tashu ngay la ngamdi da tu terin shugi yola da tak tungin toma la katsang yinmi nga do la ngin yinme mta mda le dandar tobi msom na kyung ni yami nangka dandar to yami yugo shisa la na shi dindong go dandar ni dandar mnyi se le ten gobo tang la tek na shing tini kyorbi dasha re samba apu malo na nga gopo membe ta la kyo so na tu du mu la tindu daka la shi va purgu kang ma shen tang nyugi shanak jarbu gi lombo la ne tu hu charun nangka ronak dandur serba pe hu daka la chakbi gi yami ronak tongzi serba chang rong sin song gi tangsa yemba to nyo na gi tangsa yemba da ka hi ri dr no me yemba na nyang te korsi tsa me yemba tsi chotak rong ma to me purgu ti gen do ata na gi gantok la nga jir mer se shin da chi ne da la nga po don bi gi lan da rong ata la chang ne tu hu yami ronak tongzi serba ti nga tanda da chik dao

Gyurun tangchengi norvunam Kongshin bokongna tonggo tsam Te loye yola andromu oyi Rin kongtang shese makona Tsongda mugu kulemaya Rin kongtang shenda kanda se Koke lokongna tonglema Dab sum lokongna tonglema Dab gungyur takta abu gori diya Te goli mu bo ye du mu Uchu nyu rong sha na jar long nam Ngam ju mu ye ju la ngam She ju rong ki so sa shi ya Li jim rin su gu go ra ri San mu go chok la ku di ri Na nga wo nam ka long le tse No wo tse mo mun ba ro le ni ya Te ta wam de ri bu ri ri Ta nyu gu yer ki ja long ne Ha ba shen bo du gi sa Ra na shen bo du gi sa ya Zon do tam du du gi sa Achen ta chen ki mung ga da Yu ra ta ra ki bo cho ni mu Shu mu shok zon yu mu po tse Ta nam sa ni ki har ka bla ya Wu zo ju ka ka kong kong ri Ya te ne mu na bo ta na cha Chu nyu gu ro ki sa cha ni 也想那个家务

Batena yang nansi ke jinju la tubi ke che yangje ye ba tang. Jinju la mutubi ke che rangje de ba. Zayu chani ta che yangje na che rangje. Ni ge ne yosu te so de ne saji ni ba te ke nono ma ten ge. Te che le se na ne yundi ngi je ta saji gong chotang de ten ren da chi. Ta te ke nono tambo saji tambo ya ya ye ge ke na ya ye ba te la. Tambo de che le se na ta pi ke yang saji ye ke ni zon de re. Ta pi ke yang saji ye ke ni zon de la. Sanjibig zaga nono tsikandi yo ba re se na. Yege al kal ni al saji oso ye kal sanju tamba o se ya. Ta tsikang sen yo ba re. Ta tsikang nda sen ge ta pi ke yang saji ye ke de ni zon ge yo re se. Ta tiga nono tambo yege al kal ni se ya ndige tsikang tambo de ge pi ke yege shi yi zhangga de tengi yo re. Yege shi yi zhangi. Pi ke yege shi la ani al tang kal se ya. Ya ni yo pares. Beji yegi shi la, ala dan kala se ya yegi ni yo pares. Di indi le, cikang tambo degi yegi shi yi changi. Cikang nyingba, ala saji osu yu se ya, cikang nyingba re. Cikang nyingba degi kante yin gyo re se na, kondo ala kala ni yo paga nani, miksa le, yana shedra, ala se na yana yangji yegi de la, changa segi nyingba re. Di indi le, cikang nyingba degi, ala se na yana yangji yegi je changi de, den pari. Al saji osu yeseni al yana yang ji shawa sar shi bi ke ani yige de la ani ola so ba de ni ye yo ba re seni o tin de la yang ji zhang yi la yang ye ge zhang yi ba ta shi ye ge ge zhang yi la al ka le de ani ya ni zhi ni ba de re de ni ka le san ji tang bao shi bi ke ci ga si ma de ge sa ji ji zhang yi de ne ba re se gong de ye ge al ka le ni shi ba ge nang ge de ni xie da ka le de la yang nang si ge qian ni Ani sanji tamba yo paresi yo. Wa dindir saji ji changi. Dindir cikang tambo ke yige shi ji changi. Cikang nyingba ke yang ji changi. Cikang sanba ke saji ji changi. Dana ta yige shi ji changi. Ta tegu nono tambo yige ala kali nyingi ban tegu nono. Ala da kala siya tila kwa kanta ji lingi ngu. Sena shetan ka ala kala siya nde. Jaga lija ji kishi. Tegu nono ala siya nde. Lija ji wanda tamba yina. Yang la kwa lingi. Yang la kwa gi bari. Kala siya nde lija ji wanda tamba yina. Ani kanchin yana saji yige la gogi ba deshi. Dindala yangdang saji nyingi tuen re. Wana yangdang saji nyingi tuen yina, tuenma sombo traga zawa gano la yangdang saji mozo ni teka al kala siya nde kanshi ba re yisana. Dini yige jirvi kasi la nganzo, drajir tang, tenjir tang, tejir siya dindi ki jisir sun rabo ji yoba yinza, diga nani, ani dra ranso yaba siya nara yana drajir si ni, ani tekar ka jaga korang dra di sonju si yaba re. Sonju shi kya. Tan da yin tang da kanda jiri se di, shi tang ka la jaga ga lija ji wang da tang pa yin na, al si ya di yang la kanda ji, mi da kanda ji cha to song pa re se na, jaga ji yang de la yang ju ju yo pa re. Yang ju ju ga na la, yang ji ta to man ra bo di, yang ji ngo man ra bo di, yang a re, a tung tung ti shi, a tung shi. Di yin di la ta, jaga lan cun pa yin na, yang jun cun shi la, jaga ji yang cun ma ga na li, yang tang bo, a de ya. Yang ji cun xie li a de ya. Ani a ji cang lin a a e e se ni. Ani rinba yin de yang hama chong a bo de ma bang di ni. Ani tingwa tarwa xie wa nang yi xie ni. Ani ma di ya rwa. Di yin di se la. Ani tingwa yin na bang di bi ke tarwa ji kwe de la. Jaga la a le se xiori. A la ki wile a le se xiori. Di yin di se la. Yang ji cun xie la. Jaga ji yang tambo a de ya. Ani tingwa ji kwe la. Jaga la a le xie bi ke a le se ya de. A ji ci zhu lu pa ya pa yin na. Ani a a le. A a le se ya yige teni chandru. Ta a a le ki yige teni chandru di le, ane jaga je dra yung, dra yang je ma ga nong la, dra we yige ndi pa la rinpo se ne, dra we yige ndi song pa yin na, yige teni nyan de chan xio di le, yige teni de che de zan rinpo le chandru wa re se ya. Di ndi le, a a le ki bi ka se le, a da a ni yige ndra wa re. Di ndi le, dra we yige ndi pa li rinpo se ne, yige teni nyan de ndi song pa yin na, ane yang a se ne, a rinpo rin cha jen de chandru wa re. A ji ke la a chung chung ju yu wa, de ji chandru wa re. Di ndi se le, A le se ni, a rin cha chen te ji sa la ki le si, wun de chang chur. Waya, ten te ji chang chur wu di si ta, te ji tuen de chere se di na, a yin ching wa hi pi ten si, a yin ching wa si. Ten de yang la a yin ching wa se ki bi jen se chere si na, yang ju ju ku to ma, a ge ne chang ba, a ge to chang pi ke, ane yang ju ju, kuro ma, ten ju ba na ki, yang ju ju yo ba yin za, ane yang shi gu mi la ta, a le si, de ta pa si. Ten de pe ke le si yang na, an ching se ki, an ching ka a ten la yang, ngā tōndi rīnchā chīndi trīnyīngi mārī, ā kōrōng chīgī, ā chāng.

Chobanamba, gongla nyebi loji denyi na yi ma, zhoma yangzong ta yi ba noba sanja jia donwi loji, cai jie ga denzhu xi ba ta yi ba, nga sanja cirin ga donwi loji bomo renzin zhoma xi ba denyi ri. Chobo sui loji denyi la ga po xiong na, nga zilin si jia ka pa anja, le go ji ga jie, zhou ji jie ga nga nga du jian ni, re go xie cho le ri. Xiang la nan ju yin, sen ba bu re go xi bi loji do, long chin ka bar song yang xi bi na zilin si jia zhe xi. Yobi chobo cho gabo chobo yongwi jewa yo chobo namba da tarin ka senpa pyu je go sibi len chin nong la senpa bo chunpi to pema chu jong no ga da rao chimi san zhe sna chu jong din zi jabo so je re go sibi le ji ra de si yobi chin namba nga zi len chin na sho bar ga shi ji yi da nga zi ngwe la lo ka ni du zong Chanzhou zhongdar ni yin bi senpa bo chunpi jia pama ni zui bi yuama bonzhou tanqi le pewi le yi yin chu bo la xiba de nian de jie nian guo.

Chobananpa, tada cheja sin jibi linchin da na. Bojong longchin nyinchi likong, kange longchin jia, te tong reza linchin, rongyanchi shinkan shiba de zhi. Ngana linchin zongxiong shinki rinchin yin. Kasi cheja pama penchi do zhobu zhomo la lezi rego xi ni, mendu zangbo pasana do, rongo ga nyin dobi lezi yo na, kaba anjang, lego ji ge jie, zhoji jie ge nga nga du jian ni rego xie cho le zhi. Linchin da za dewi ge nyingong ge chuzo ni dan xie ga ni, chuzo ye ba te tong xie jin yo ba dang, nye da jo gomo chuzo jie dan xie ga ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jin yo. Zhobu zo du to de nyin jo ga si xie jin yin. Ya zhobu nan ba, xian le men tui de sen ba bu rego xie bi lezi dong jin yin. La sa liu zhong sar ni yin bi sen ba bo jimi san zhe jie, yi ba lo zang nye ma da yi ma, zhomo jie ni ge dong yi lezi. So na qin bu la xie ba de rego xie ni, kong da nyang de yo bi, ma zhu tan chi to, long chen dun jie, sen zhu yong le pu ni, lui de sen xie yong yi men tui xie jin yin si, ta yi de nyang de jie nyang go.

0: kangoje chati chungara kanje de ni chunje chibara sazon chibara
1: dana na byo jong lung ti ni ti le kangje kangke lung ti yin